awa dupe se o olorun gbogbo aye ma dupe lowo re gbo oni lati dupe nitori pe malaria to se e to logun to mu agbo to lo logan to tun gboranu to tun bere si ni jade malaria yen lo ma pa awon kan typhoid to se e to ki agbo mole tabi to gba drip se bo se awon kan won gba drip won mu agbo won se gbogbo e won tun tese lebo sibe won papa jade laye ibi to rin koja ti o kankan o se e awon kan gba ona yen koja won pada sile ma dupe lowo olorun ma dupe ma dupe awon kan sun bo ti sun to ji layo yen awon kan sun be won fara gbo fa isan kile to mo awon kan won jo je oju orun kin lo jeun loju orun kile to mo won ji bayi won wonu isoro nkan ni won bere si ni sofo nkan ni won bere si ni ra en to ga o je loju orun n wale o je yi ni won je ko se nkan ko fun e ko fo e lori ko do e ledo be ni nkan ni e ko pare mo e loju o si ku omo mama ma dupe ope lo ba de loni o ma fiyin fun ma fi ope fun fiyin ati ogo fiyin fi dupe lowo re pe Oluwa o se o so pe baba o se o awon kan wa won ni le ise lanla nipa kosi nkan kan ko to mo bayi ijide gbogbo eyin ti e ti ga ma dupe na Oluwa mo dupe pe ji o ja mi awon kan ni le ise lanla na won sowo nlanla billions no fi sowo sugbon gba to ya won pada di eni to yawo kiri to wa do ni bara ota so won do ni bara iwo na to wa loke to ti ga ma dupe jesu oluwa wa amen dupe o pe aye o so

ẹni wa ma yin Ọlọrun ẹnu rẹ yo ma ku fun ope lori ohun ini rẹ ati lori re lori omo loruko Jesu wa gbegba ope iwo to ti le nreti pe Oluwa igbawo ni akoko na yo to ti won dupe ti won gbegba ope ti won jeri ti gbogbo aye yo ba mi yo gbo koshu to pari ojo ope re de osu ope re de ose ope re de be ni yo si ri gbogbo eyin ti e nsowo e ni je gbese o njade loni wa mu ayo wole oni ma pe o ose yi o ma pe o osu yo si pe o se ami meta faya kan mo ni loruko Jesu o ni mo boji omo amen faya egbe eyin niyan gbogbo omo to bi mo gbadura fun won ninu iwe aseyori ninu iwe omo ologo emi mi mo koruko won sibe mo fi akoko yi gbadura fun eyin ti e nfowo yin ran ministry yi lowo iyen ijo yi papa ipade ori radio yi loruko Jesu e ni wa owo ti o business yi o ni wale e ni nowo di lori omo o rere o si ni won ni Jesu oluwa amen ara mi olufe adajo ojo pe ada osu osu ko ipade mo se ti se ekan losu baba mama ibi to ba fe lo loni bi ibi ise tabi ibi to ti ni lokan mo fe ko party laaro yi tori pe gbegede o gbe na ipade meji mo ni laaro yi o mo de ma de bi mejeji lai ku eyo kan soso akoko oni ilu mose nibi ti ina adua ti fe jo eyin ti e nbo lati abulegba aboru sasa alagutan egbo o eyin ti e nbo lati ayobo eyin ti e nbo lati iyana paja egbeda osodi odi olowo gbogbo yin pata lati Eko Lagos Island gbogbo yin lati Keja gbogbo eyin ara Ikeja eyin ti e nbo lati Soni Bare Estate e ma bo ni mosin a fe gbadua a fe kepe Olodumare ti mo mo pe yo si gbo gba o to ba ni certificate tabi iwe eri tabi onile ise ile ise yen o pe o mu certificate ile ise yen dani CAC registration se photocopy e mu dani wa ko je ka jo gbadua oni passport mu dani photo awon mo ko wa ni aro yi mimi ma mi se orun yo si se yanu gbogbo iwo to wa promotion contractor ni e supplier ni e je ka jo gbadua bibeli wi pe bi e ti wi ni eti emi oluwa be gege ni emi yo se e wa e je ka jo gbadua kasi kepe Olodumare ti mo mo pe yo gbo laaro yi te ba ti wa de musun e bere onile gogoro bus stop legbe titi lo wa onile gogoro te ba do nile gogoro yen ke wa bere Idera cinema or Tadeyo street sherry street yen lo fori so onile gogoro bus stop yen ko ju ile kefa ile mefa ni si onile gogoro bus stop Idera cinema hall ni aro yi ni o ago meje laaro yi ohun ko won obudo de duro ojo ni de duro ojo obudo do mo Olorun duro orun poju ko nti do mo Olorun duro ta ba ti bere laago meje yen a pari ni ago mewa tin ba ti wa ko nbe mo dari si mbo ni yen mo dari si Sagam ni yen straight eyin ara Sagam e ma reti mi lati mo se de Sagam 40 minutes ni be ni 40 minutes ko pe wakati kangan so mo nbo ni Sagam ni bo ni Sagam te ba ti de Sagam gbogbo Sagam ati agbegbe re eyin ti sotubo nkankan eyin ti ogijo ele n lo si Sagam te ba de be bere Sabo Underbridge onijoku town hall legbe ilepo NNPC Sabo Underbridge onijoku town hall Olorun o Olorun o Olorun mo wonu jigunjigun ase mo ti enu bo eje Jesu eyin mi re mo fi ti abelebu mo soro ase se ami meta faya kan irin ajore laye ko ni pada ja si esin amen loruko Jesu omo logo ni e wa ga wa de dide e wa gbo ikede yi gbogbo iwo ti o ngbo mi lowo lowo nibi ti ori wipe bi fokan ba le ni wa ri wo si nbe o sugbon ninu iwo si to ri nbe yen gbogbo eko lo le ko Olorun ni ko kepe ko de se suru lopo titi ti ohun ti o nwa yo fi tu e lowo iyen ti lo niyan egbo o gbogbo ojo Tuesday ipade wa ni suru lere ni

be ibe na ni gbogbo wa mo ni Fuja Street Community Hall to wa nbe Tuesday to nbo yi gbegede ogbina meme yo simi tori agbadua to lagbara gidi nbe eyin ara mi olufe ni ilu owode hey owode emura le o mo so nipa owode yewa ni ona di roko emura sile gbegede fe gbina emura o owode yewa south eyi ti nbo ni pade yen ti fe waye ibe na ni awuko alagbon primary school ni sabo ibe lo ti fe waye ojo wo ni on the 26 osu ta wa yi lo fe waye to bo si ojo Wednesday egbo o en ti en bo lati idiroko egbo en ti en bo lati idiroko e je ka mu lati ona songo na en ti en bo lati songo iju abere onibuku atan ajibawo oke ore awu e ko so fa won yan pe en lo si owode market oja owode ni be rather about yen ifun ka to de be e so fun ni moto pe e ma bole ni awuko alagbon primary school loruko jesu iwo ni eri kan egbo o eyin ti en bo lati ona ilaro eyin ti en bo lati ilaro eyin ti en bo lati eyin ti en bo lati iwoye eredo oke irinja ewo moto owode market ni rather about yen ke wa bere awuko alagbon primary school ni sabo egbe titi gangan lo wa ara mi olufe e ti en bo lati adodo adodo olopanrun alapoti gbogbo yin ewo moto to nlo si nbo niyan to nlo si owode e ti en bo lati idiota na ewo moto owode market e wa bere ibi ti a ti fe se soji yen nibo niyan egbo eti una le tin gbo late kan e ti e wa nbo lati diroko ajilete oke odo ihunbo ilase ajegunle ewo moto to nlo si owode radabout owode market te ba debe ele nlo si sabo nibo niyan ni awuko awuko alagbo awuko alagbo primary school ni sabo egbe titi lo wa loruko jesu o dara fun yin so ntaja ni onise owo ni e onisowo ni e o ko le dona o pari e emura le gbegede gbina meme yo simi ororo ati an pin egba ti yin o e ma wa gbagbe oluwa lo pa mi lase pe ki ma gbe isoji yen kiri gbugbu agbaye ki loruko isoji yen my story must change for good itan mi lati yi pada ara mi olufe loruko jesu wa ma gbegba ope seri ororo benda wa iyo agbo o wa se wa ri ororo kan wa wa ti ma fun yin lofe ni owode yen ofe niyan won kin so wo yen sugbo se ra won ororo to ku yen ati anu ofe ko loruko jesu yo dara fun yin pe ero ibani soro yi 0706717 0079 gbo le kan si 0706717 0079 account number yi ni ke fi ore iranlowo yin rere e fi ranse si on lele 00699361107 gbo le kan si 00699361107 Access Bank oruko to wa nbe Light of the Living Church to ba di 6:30 ago mefa bo nisinsin e pade mi lori TikTok oruko ta fi pade mi ni Prophet Rotimi Ilesome eyin ti e fe adura anu ororo nkankan e lo si Abaranje Road Alabama bus stop ke bere ile baba Oyewole ni Oyewole Street yo dara fun yin oko yin abale

korokoro lodo e kuse o roka roka eyin e kuse gbogbo eyin te nbe leku te nwe ku te nfopo bi o ba si yin ki la fe firi musebe awo omo ilepo omo aniyo omo alata ta ni gbogbo re lori ebe mo ki yin pe kuse mo si dupe lowo asiwaju pe o na seun seun o toro gbogbo awon agbe wa lagbara won ni salai mama yin won si ni salai mama lu logo enu ibi moroko si lana lori ile ti won se baje o na ni mo pada si loni o mo ni won fitan arakunrin kan awon eniyan mu po mo fe saye mo fe saye mo fe se duniyan mo fe se duniyan won ti gbagbe pe o mule mo fo ni duniyan je gbogbo digaga ngogo gbogbo reluwe katakiti katakiti to ba debi kan yo re reluwe yo si semi ti o ni lo mo o le ma gbe gbogbo eyin ero te ngba nu nbe ko gbe yin debi te nlo ko ja yin kale si rona o pari nu o di ki ma wa wa nti won o fi wo sugbon te ni o le pada ko tun pada wa dore eni tipe tipe o awon obaye je ti won fi le se nkan won ti gbagbe pe ile ni oruko ti nje ba won baba wa ti npe alimi ni ololo ti si gbeyan mi fun gbogbo eni ti ba nse nkan e wo arakunrin kan be agba bi aka loruko re o lowo bi asarun ki se polohun ke lolowo na ni bi biribiri ohun olohun ko pa ohun olohun ko pa mo ti e ko mu won ko se won leso bo se ti nsoju pelu awon janduku to nko leyin ohun lo fi ndolowo to fi ndi oloro ti gbogbo awon eyan si ma nsasun abule to ba bo si bayi won ti kan jagban nbe bi o ba gbalẹ won tan die lo ma fe ku baba kan wa nbe ni ala oko ohun ati omo re ti won si ni ilejo gbogbo ona ni agba bi aka nwa lati fi ri pe ohun sa gba ile won o gbiyanju titititi bo ba lo ko ni ba won laba bo ba se o ti ran awon emewa re lo ti owo re si nsipara ojo otojo ojo otojo o na si bi omo tuntun won se nawo lowo ninu ile won se onise bi okuku ni ma se sise bi iwa ika ti nbe ninu eda ati gbogbo ise owo abesin kawo ola bi won o ma nti won gogo kaakiri ni iwo eleda mi ma je kori mi o buru o ma ran mi ni se ika ma ran mi ni se gbemi gbemi omo la keji mi e wo bi ti gbajumo to ba yi ara re ti e wo ojo to nse nkan lowo o si kuro ninu ile ko mo pe awo di oke nri ohun bi awo di le si ti se nwo ni to ke nwo o ti iban lewo bapo o gbe oko re o si rin lo pelu awon emewa re o ni ki awon emewa re koko lo si waju ni gere to nbo be ni arabirin kan pade re to je iyawo awon eni to fe lo ba awon yen ri won ni lagbaja ni mo mo nkan to nwa kiri ni oganjo oru o na si fi ara seko o rora fi ara le si bi kan ni gere to ri pe anfani ti wa fun to ri eni to nwa lo ti yen naju ni gbagede ita re o si fi ibon le igbe oro ti arakunrin kigbe ko mo pe awodi oke to duro lori ile ti etente o ti riun daada ni ketekete o si nsa lo si sa to nsa lo o tun gba ago olopa lo lai mo pe ewu ti nbe leru re awon yen si file o gba le lo bayi ni awon to ri ni won si tete lo si ago olopa pe awon ri eni bayi agba bi aka o ti sise bi bayi ni bi bayi to ti se bayi to ti se bayi be ni won wa sibe won ba arakunrin na to japoro nle epa oporo mo idajo olorun ki pe mu eyan idajo olorun mu gbogbo ogbemi gbemi e fi oro agba bi aka ke fi sari kogbon o ro pe ko si nti owo le se owo a ma debi kan ti owo ma te to je pe ododo nikan lo ma ku bayi ni adajo ojo na to je adajo obirin ko ti e be subegba oni ki won mu ki won lo se ohun na bi oju ti n se ose ki won pa ipo ohun na dani kia logan o n bere lowo eni ti n gbejo ro fun pe kini won fi eyinbo wi iyen ni atunse kan o si o oro yi si ti koja owo bayi ni agba bi aka to na torile gbogbo iwo to n gbale onile ma ranti pe idajo olorun wa o laipe laijina
asiwaju si n gbe committee kan bo ti o ma mojuto gbogbo awon nkan wonyi tori ko fe ki emi eniyan ko ti owo eniyan kan bo tabi pe nigba to n wa nipo yi ki won ma pa eniyan ko da o e la loro ni o a tujo pade ni dede akoko ikan na lola ire o.

0: August 8, 2001, we made a commitment to our nation. A commitment to be there whenever our people wanted to dream bigger, reach higher, and do more. And for 25 years, we've kept that promise. We've helped bring loved ones closer, turn ideas into opportunities, and dreams into reality. Truly, we've come a long way together. Cheers to the next.
1: Etuku dede woyi eyin eyan wa nibi gbo ti e tin la nfani lati mo gbo wa e ka bo sori akanse eto ni ikanni ta wa yi e tun ba wa sun idi radio yin tori pe eto yi yo se yin la nfani pupo pupo papa julo ninu idile yin ile ise ton se gbogi 24/7 aba mixture awon na ni won se onigbowo eto yi ti won si ni ka mo gbara wa nimoran ka mo soro isiti funra wa ka si mo towo tin do wa bo abi aso se bi yoruba bo won ni eni to ba dake bayi o na ni tara re ba dake ni koro mo wa di idile to tin toru tele to wa di nti yanpon yanrin sele nbe awon kan ni won fi oro ni won fi to wa leti ta si wo wi pe ka fi gbara wa nimoran ka si fi si odi won ile aye wa idile kan to ti n toro tele laarin oko ati yawo biri o na loye lo wa bere ni je pe yanpon yanrin o n sele laarin won ase inu iyawo yi ko do si bi oko re bo se ti mo se o ni ko soju se re bo se to ati bo se ye oloko ohun o se to ko soju se re bo se to ati bo se ye ninu ile depo ko pe oko re sakiyesi ki won dijo wa ojutu si isoro to n koju won yi ko se be depo ko gbe igbese pelu oko re nse lobirin yi lo ba na se sita amo ko pe ko jina ibe na lo ti gbe jombo wale to si ko bara re sadede lo bere si nru to si bere si ngbe ibi ti won ti ngbe kiri ohun ibe lo ti wa jewo wipe e dakun e ba nbe oko mi e si ba nso pe ko dariji mi tori mo ti se lo ba bere si jewo ibi to rin si ateni to ba dore koko ase eni to ba dore koko yi ko fe fun re rara eleyi un ohun to fe lo lara re lo nwa kiri o wa di pe obirin ohun o ge ka ba mo je nigbeyin e si mo wi pe yoruba ni abamo bayi o na ni gbeyin oro kọlọrun oba ko ma je ki abamo ko gbeyin oro gbogbo wa eyi ni ile ise to wa nse gbogi 24/7 aba mixture la fi wa ngbara wa niyanju wi pe iwo yawo to ba mo wi pe oko re o se daada to ninu ile gbiyanju ke ejo wa ojutu si ona abayo un ni ki se wi pe awa nbe ta ana seta o na lo le jo na abayo iwo na gbiyanju ko ra egbogi 24/7 aba mixture ko ra foko re ko bere si ni ta kebe a nje n to dun a n mu n to dun elomi wa ko le bere mu nkan le mo be elomi wa ko le ririn seju marun yo ti ma fowo lebadi gbogbo awon nkan ta nje dedun dedo yi to n sakoba fun ago ara wa laye atijo awon baba nla wa ti won ba je nkan dedun o lawon egbogi ti won fi mo koju e awon egbogi na la wa po papo sinu 24/7 aba mixture lati mo je iwulo fun gbogbo awon eyan o wulo fokunrin o wulo fobirin o wulo fomode be lo wulo fun agbalagba e si wa mo wo egbogi ta nsoro re yi ko lo tinu rara omi ponbele na fi se ajo nafdac ti fontelu iwo na lo ra loni tori pe ija wa ija o si always guide ni won ni ko guide ara re e je nkoko doke lo na mo si npada abo e ku kale
2: baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo opo mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kon sun lo ni
3: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gugun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gbo eyin didun ara riro apo gede gede do ti ara danu logo lomo kuri agbaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pe lo re ajo nafdac fonte gba o da lagu ara 24/7 aba mission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 aba mission gbogbo iga ijawa ija osi always guide me
1: Benny, ija wa ija osi, always guide no ni. Se wari bo gwe yinti eba fe di alagbata. Fule sheton shebogi 24-7 abamikcho yi. Namba yi, o nani ke mwapi. 091-60-62-62-53. Eje mpele kasi. 091-60-62-62-53. Tu, otu di gba mi na, ta tu mwapade. Ire o.

0: For 25 years, we've seen hustle become success, dreams become reality, and strangers become family. Truly, we've come a long way together. Cheers to the next.
1: Gbogbo ojapo extension jẹsin yo kan yin la e fọkan balẹ awọn chelsea ni ya awọn ololufẹ falcao sport ni awọn to ni o iroyin ti jẹ ka mọ pe won fẹ ta ikọ ẹgbẹ agbẹbọlu Leicester City e ba lowo jẹ ja kowojo ka lo ra ikọ ẹgbẹ agbẹbọlu yi e ba si gbagbe lati gba ti ba bo lowo ikọ Leicester City iyen kun ayawa Kun Ayawad, lati gba to ti dologbe, o ni ko ti senu re fun ipo egbe agbabolu Leicester City ma o. Iroyin wa je ko ye mi pe £200 million. E n ba ni lowo ko wa ra iko Leicester City o. Ko si wahala. Gege bi nkan se n lo werewere fa Kansport. A ba dogba. E je ma te waju ki ma lo si abala boya le mo papapa. E ku jere nte ni, a mu wa fun wa. Idije ti league agbọjọ orilede wa Nigeria Nigeria Professional Football League NPFL o gangan la menuba odun wo gangan ni won dale gege bi akole ta ri gbamu oji oye wa pe odun 1972 oni idije ti league agbọjọ orilede wa Nigeria o lo gbera so oruko wo gangan ni won pe odun na lo won pe ni Nigeria National League igba to tun yi to tun dodun wo ni e odun 1979 won tun pe ni Nigeria Football League igba to dodun 1990 won tun pe ni Nigeria Professional League igba to tun wa ya to di odun 2023 won yi oruko re pada si Nigeria Professional Football League NPFL odun 1972 sa ni won dale iye league agba ojo lorilede wa Nigeria o kon ti mo fe ka mo nbe gan niyan Osoluwa, ikọ egbe agbabolu Mighty Jet. Mighty Jet, ohun lọlọrun kọkọ kadara ko gba idije ti league agba ojo orilede wa Nigeria. Lọdun ti won dale lọhun, lọdun 1972. Iwadiro yi si je ki mo wi pe akọni mo gba lati orilede Brazil. Ti gbogbo eyan mo si Lopez, ohun gaga ni won lo gbe wa o. That is to say, akọni mo gba lati orilede Brazil lo kọkọ gba idije ti league agba ojo orilede wa Nigeria fun ikọ ti Mighty Jet. La besa koso babo lowo won. Alaji Isiaku Ibrahim ohun lo ni ko egbe agbabolu Mighty Jet nigba na lohun mo se wa si niyan abadogba o iko egbe agbabolu meji o le ni ogun 22 different teams ohun lo ti gba idije ti league agbojo orilede wa Nigeria latodun 1972 ti won ti dale Enugu Rangers awon ti gba mesan eyin ba na gba mesan Atland FC awon na ti gba marun Up shooting, up star. Shooting stars, na ti gba marun ototo Kano Pillars gba merin. Ikọ Dolphins, ele ti won je igu cement nigba kan ri won gba meta. Benden Sona si gba meji igọ Julius Berger. Won gba meji Aqua United gba yo kan. Bayesa na ti gba ikọ BCC Lions. Iyen gboko, awon na ti gba Leventis United. Awon to tin wo ballu ti pe gbogbo ko ti mo ndaruko, o je won tan ni. Awon bi otunba laarin farana gbogbo oluowo. Àwọn tí ń wo bọ́ọ̀lù ayé gbọ́ran ni. Robi Stars, Mighty Jet tó kọ́kọ́ gbà, New Nigerian Bank, Ocean Boys àti Plateau United. Wọ́n sì gbàgbé pé ikọ̀ ti Rema Stars, àwọn náà ti kádàrà, Ọlọ́run ti kádàrà tiwọn náà. Bó ṣe wà sí nìyẹn, o lè mí náà farabalẹ̀ jẹ́ kẹ́yìn tiwọn mọ̀. Gẹ́gẹ́ bó ṣe wà sí, ìròyìn tó jẹ́ kí n mọ̀. O lé ní ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù. Bíi méjìlá ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀, ìyẹn ló ní ìdíje ti league agba ojo orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Wọ́n ti gba ìdíje ti. Wọ́n ti gba akọ́nìmọ̀gbá láti ilẹ̀ òkèrè láti lẹ́jọ́ kó wá kó wọn jẹ. Rakas Rovers náà wà mẹ́ o, àwọn náà ti gba league orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Rema Stars mo ti dárọ́kọ wọn rí Fast United, Stationary Stars àti Doju United. Gbogbo àwọn tó ti gba league agba ojo orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà nìyẹn o. Ẹ jẹ́ ń wo pé ká dóńdó kí n fi sàṣẹ láàárọ̀ tó ní. 08162519991 Ẹ ní ká dóńdó ká fi sàṣẹ ká fi banú. Torá tún máa lọ láàárọ̀ ènìyàn ìpàdé òtún di ọjọ́ Tuesday lọ́jọ́ Ṣẹ́gun. Ẹ mọ́ gbàgbé pé lọ́jọ́ Sunday Arsenal àti Manchester City. Mi ìbá sì ní ẹ predict o. Hello. Ẹ káàárọ̀ o. Orúkọ yín. Adéwùmí Escape. mi o ni wa yin ti mi o ni wa yin ti mi o ni wa yin ti o ya ejen fi ko lorun ejen fi ko lorun adewale ma sa gbogbo olu ajue ololufe asenda ni ati otunba larin fara ni mi o ti so fun won mo jeri won won o se daada e ma predict Arsenal Man City sorry number mi 09021077719 eyan meji to ba kokko gba a fun ni card Arsenal Man City precision idije ti community shit ti o waye lago meta ojo Sunday e ma predict sorry number mi 09021077719 kotsi adewale masa lati lu ajue awon gunners niyan ati ba mi otunba larin falanu gbogbo oluowo mi o so fun won won gbo mi bayi ba si gbo mi bi n ba pari eto ma je oye won ba ti fi ko yin lorun olorun lo ni ori be titi ojo tuesday ta tun gboda wa laroye oruko mi o ti yipada folajin oye tayo mi mo nje be omo won ni ilu ragbiji e ja ma gbianju ka ma sere idaraya o dabo
2: monkey smart na because three near but now monkey will jump past the eye they quick see.
3: Don't call me auntie.
2: This big brother ninja season 11 go hot past pressing iron. Now only the biggest moves go make I see you. Everybody come show themselves.
4: Yes sir. Now 247 drama for big brother ninja season 11. Sharply recharge your decoder. Make you not for miss anything. No. All the gas goes they show for GoTV channel 49. You still feel follow happenings with GoTV stream. If you day road. Headline sponsor. Bet power. GoTV. Love it.
5: Ma ti eri ni gboro lenu ojo meta yi o be la bi ni isoro isara ina mo ni bo ba ji gbo ara ma ro mi isara yo ma fa mi so lati bara idide ese ni o ma ro mi gogo debi pe mi o le bere mu nkan le ise lowo mi ma nkuriri ati ese mi ti ma kan mi gogo koda irorun su dede o ore mo ti gbianju gbianju corona bayo je aye ohun ti e wa su mi
6: agbo ni ise lo se nje lobe ti wo gbo ni pa baba oke ogun ni ogulugbo den ton fi wi atego so mo ara aye lore lori eyi ke yi isoro ton jo mo eda lenu iwo na gbianju ko si baba oke ogun loni e ma pe 0706460641907064606419 0706460 baba oke ogun agbalagba den ton fi wi atego sewosan
7: mo ke okunrin mo ke obirin mo ke omode mo ke agbalagba emi ti mo n kiyin ni baba oke ogun ti gbogbo aye mo si baba iseyin ti mo wa number 4 Dudu Yemi Lane, opposite Oye Mekun, Grammar School, Nilu Akura, Bayo Fe Bere, Nkaka, Bo Fe Bere, Oni Marakato Fe Bere, Lomi, Pemi Sori Ero, Bani Soro Mi Yi, Oh, Samu, Oh, 64, 60, 64, 19, Oh, Samu, Oh, 64, 60, 64, 19, Kini Le Se Babo, Ke Ogun Ti Enkba, Wanyan, Ni Mamre Lulori, ati pe kini ile ise baba oke ogun se ohun na ni isoro to nba waja ninu ise ara wa ati to nba waja ninu egugun ara wa apere wo ni won ti nri elomi a ma ri pe to nba sun bayi to nba jin ati dide nile re isoro ni oje fohun tori gbogbo ara ni o ma ro ohun elomi a ma ri pe ise ohun bere si ba fa ohun so lati bi ibara di ohun de bi ese elomi o le bere mu kan le elomi o le duro pe elomi o ma ri pe gbogbo enu e ti ohun lo bere si ma hoye be le elomi o ma ri pe gbogbo enu ara ni kan bere si ma ja ohun je tabi nkan bere si ma rin kaaki inu ara ohun tabi ara ti e bere si ma ta ohun bi e pe ohun fi atarara elomi ba fe sun lale bayi ati rorun sun re isoro ni elomi ba tun sun wakati kan tabi wakati meji to ba jin laaro bayi ati dide nile re na isoro tun ni ogun seju ogun seju ko ni le dide lori ibusun re to ba tun gbianju to dide bayi to ba fese lele ba ese o kan gogogogo bi eni to gbe ese le egun lemi a fi ma pe e ma ja wo ra wa ni re iwa na gbianju ko wa yoju si wa fun mara kan abi meji office wa ni number 4 Dudu Yemi Lane, opposite Yemekun Grammar School, ni ilu Akure, tabi ko pe mi sori ero bani soro mi yi. Oh, 70-64-60-64-19. Oh, 70-64-60-64-19. nkan yi ti se akoba fun elomi to je pe apa kan elomi ese kan elomi ko sise ma rara elomi o le dagbe be elomi o ba fe jade nu le re bayi ko le da jade afiko ma fa jade tabi kalomi ma fi opa si kete ese be elomi ba nlo bayi yo ma ri pe nkan kan ti en ti hun si waju ni gegege bi e po hun fe subu eyen wa won baba wa e wa won baba baba wa elomi won lo gorun odun won lo gofo odun pelu si ase kara elomi nse si agbe elomi nse si ode ba sin won to ma da ta kebe kebe se bi ewe ategbo yin na le won na lo nitori e mo fi lo ko ewe ategbo eyi to wulo fun okunrin to wulo fun obi mo ko wa lati ilu sanyoro awon egwe ajise dada awon egba ajise dada to wulo fun wa ta ba lo ta na ma ri ta ba ma ta kebe kebe na mo ma fi so pe ode ni mi ode ni baba mi eyi na mo pa awon ode a le rin ni ogbon seju a le rin ni wakati kan a le rin ni ogoji seju ti nkan ko si ni yo wa lenu ninu se arawa be ni kankan oni yo wa lenu ninu egungun arawa se bi ewe ategbo yin na la wa na lo iwa na wa janfa ni ewe ategbo lodo emi baba oke ogun ti ma wa ni number 4 Dudu Yamilen opposite Oye Mekun Grammar School ni ilu Akure ero bani soro mi re 07 64 60 64 19 07 64 60 64 19 alafi arawo ni gifi abia
3: every morning is a chance a new moment

0: Hello, somebody, shall I fear lewa?
1: Ito itoju ya tomo ti o ti gomo do marun lofe.
0: Abe mo pe to abi ama maternal and child health insurance scheme on tesiwaju.
1: Undo state residency card.
0: Kadi igbe ayo nikan lawon obirin atomo wewe ti o ti gomo do marun nilo.
1: Lati mo janfani eto ilera ofe yi wele mu.
0: Governor Lucky Ayedati wa ni ka mo gbaye fe la pelu ilera pipe laisan toru abi kobo.
1: Kesi ma wo.
0: Over 41,000 awon alaboyun lo ti janfani eto yi latodun 2019.
1: O le ni 21,000 ninu won lo ti jawe abi were.
0: O le ni 13,000 awon mo wewe lo jafani eto ilera ofe yi lowo lowo
1: ti ni ke lo gba kaadi igbe ayo yin loni ke darapo mo ko eto ilera ofe yi
0: e le ri eto ilera ofe yi gba ni
1: general hospitals to wa ni ilu owo
0: ore
1: ati gbokoda
0: state specialist hospitals to wa ni akure
1: ondo
0: ikare
1: atokiti pupa
0: bo se wa ni unimed teaching hospital ondo lo wa ni futa teaching hospital akure
1: awon alaboyun le gba kaadi igbe ayo won lawon ile iwosan yi
0: tabi ki won kan si sita to wa lalagbaka
1: ekunrere alaye e pe
0: 0201 700 4601
1: abi
0: 0201 700 4602
1: Ondo State Contributory Health Commission
0: Lonkede.
2: Olojo ibi mo ba eyo oku orire.
3: Eni ba je otise Olorun tooto.
4: Gbogbo igbese re lo ma ma tag mo ise Oluwa.
3: Tori eni Divine Mercy Church of God.
4: Ti wa gbe akase eto adura pataki.

0: kan mi oruko gedegede won ma ato won mama ko meto aye wa tu wa chiye ka gino yo dabo dabo.
1: Kayade awon igbimo olupolongo ti egbe oselu APC sipo gomina nipinle Osun eno tin pe fun ki won fi kele ofin gbe awon asegupa le ti won so pe won segupa Oladele Ayegbo o le ti o je aburo en to je adari iko olupolongo na Oluwole Oke nigba tun ba oroyin forojowo ni lo osupo tun je lulu ipinle Osun lana ojobo en to je adari iroyin ati ipolongo fun iko ohun remi omo waye on lo so pe egbe oselu na ni an ti padanu o kere tan ogoji awon ma egbe won o lori oro isegupa ni kakakiri oru ati bu ipinle Osun lenu ose pe te sibi ta waye omo waye le ti o n salaye nipa

0: Adé.
1: Bi adun.
0: Won ti ja ko di mimo wi pe igbimo yi ti ile ise are ile yi gbe kale lati pe ki won le sise lori aba yi ti won so pe won fe fi da awon olopa ipile kale ni orile ede Nigeria. Ni won so pe won ti su siwaju bayi o eni ti se alaga igbimo na iyen to si tu je olori awon osise si are Bola Ahmed Tinubu Femi Gbajabi Amila lo fi oro na lede lana oni looto ni won ti so pe ana ni pepepin yo deba lati pe kawon eyan ki won wa so erongba won lori re sugbon ni bayi won ti sun siwaju titi di ojo eti ojo kokole ni ogun osu kejo odun ti awaye won ni ngba to ba ti dide de agogo marun irole gan ni awon yo fi pepepin si lati pe ki awon eyan ki won wa ma so erongba won lori re won ni won gbe igbese yi ni o lati le fi aye le fun awon omo orile ede Nigeria ati gbogbo awon legbelegbe ati gbogbo awon logbalogba ti won ba ni nkankan lati so si idasile olopa ipile na e wo e koja lo sinu iwe iroyin punch ke lo ka lekun rere Kayode
1: awon mo ogun ojo mi torilede Nigeria pelu ifosopo operation Delta Safe Sector 4 ati olopa ojo mi ina ti dola awon arinrin ajo mejilelogun leyi ti won rin ni ojo mi ti won se akolu si lati owo awon igara olosha ti o wa ni ojo mi leyi ti won sese labi ohun ni odo kan to wa ni Kalaba Oran Ibaka nibi ti awon itan ti rinrin ajo ni pele Cross River gege bi won se dola awon wonyi en won so wi pe awon igara olosha na na ja oko oju omi onipa kokan leyi ti awon irajo won wa nu re ti won ja gba leyi to nbo lati ilu Ensho ti o se nlo si erekusu Utan Uyata Ibaka ni ojo isegun gege bi won se so awon olopa leyi ti won wa ni forward operation base ni Ibaka en ti o je adari won Navy Captain Adebowale Omotosho won lo ma salaye nipa oro yi nu atijade ti o taari sita lana ojobo gege bi atijade ohun won ni awon ero oko oju omi ohun en won dede se akolu si o lasiko igba ti won gba ilu Enwan ti won gba be koja nipa ti awon di hamara ogun ti won si ti won to marun ni ye ti won lo oko oju omi elere afa ina dede pade oko oju omi awon arinrajo na loju ona ti won si se be ti won tewo gba etuko oko won ati gbugbu awon ti nbe ninu oko na e lo kayuku ninu iwe iroyin punch iwe iroyin daily post vanguard atan iwe iroyin mi to jade loni
0: Kayode
1: dadun
0: lana ode yi ni egbe oselu APC se asekagba eto ipolongo ibe won si ipo gomina ni ipile Osun nibe ni ati ri opolopo awon obitibiti awon eyan ni ipile ohun awon eyan karin karin to fi mo are ilegbimo asofi agba ile yi iyen Godswill Akpabio ati gbogbo awon gomina lorisirisi awon ipile le to je pe won wa sibe lati wa se atileyin fun oludije si ipo gomina ninu egbe oselu won iyen Bola Oyebamiji gege bi won se so won ni Akpabio ogan lo soju are Bola Ahmed Tinubu bakan na en to ti fi igba kan ri je alaga egbe oselu APC lorilede yi to si je pe ogan ni alaga akoko ninu egbe oselu na oloye bisi akade nbe nbe eni ti se alaga fun egbe oselu APC on lowo lowo ojogbon nentawe yewada o wa nbe eni ti se alaga egbe awon gomina lorilede yi hope uzodima o ma wa nbe na abenuga ilegbimo asofin kekere lorilede yi Dr. Abbas Tajudeen minister to wa fun oro oro aje ori omi to si ti fi igba kan ri je gomina ni ipinle Osun ohun Adegboyega Oyetola o mo wa nbe gomina ipinle Eko Babagide Sanwo-Olu ti ipinle Ondo Lucky Ayedatiwa ti ipinle Ogun Dapo Abiodun ti ipinle Kwara Abdulrahman Abdulrasaq ti ipinle Yobe Maimalabuni ti ipinle Edo iyen Monday Opebolo ti ipinle Ekiti gomina Abiodun Oyebanji ti ipinle Kogi iyen Usman Ododo ati opolopo awon eyan karin karin to fi mo akowe egbe oselu APC ni orilede yi iyen senator Ajibola Basiru ibekun biba ewo oro ose fenu so tan e koja lo sinu iwe iroyin punch ke lo ka lorisirisi bo se lo nbe
1: dadun
0: kayode
1: awon omo gbajugbaja òṣèré tí ó ń kọ orin tàka sufie ni tó àti orin jùjú ní orílẹ̀-èdè yìí èyàn janet ajilọrẹ tí ọ̀pọ̀ èèyàn mọ̀ sí saint janet enoma ti ṣàlàyé ohun tí akọrin ọ̀hún tí ó fẹnu rẹ̀ sọ léyìí tí wọ́n sọ pé níṣe ló ní àyà ń dun òun o a ni lẹ́yìn ìgbà tó láyà ń dun òun ni mímí rẹ̀ ló wá le koko tó sì jẹ́ pé àtìmí wá di ìṣòro fún kó tó di pó ti bẹ́ẹ̀ tó tàtẹrù nípa àwọn ọmọ yìí ni wọ́n sọ ọ̀rọ̀ náà nínú ìfọ̀rọ̀wúrọ̀ pẹ̀lú alórí tv lẹ́yìn tán taari sí ojú òpó ẹ̀rọ ayélujára youtube ní ọjọ́ ìṣẹ́gun ọ̀sẹ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí ọmọ rẹ̀ obìnrin ọmọwùmí ó ní saint janet ọ̀hún òun ló sì ṣeré ní sango ní ìpínlẹ̀ ogun ní

0: ye yin wa pe ku dede asiko yi lai gbogbo ti ategun ikoni ti o nfe de iroya yo la moto yin wa papa julo gbogbo awon omo to fe wole iwe giga ati awo bi tan sare pe ke awon omo wa na le wole iwe giga eni kon be nbi pelu mi e ba mi ka awon to ngbo wa nle
1: aku dede asiko yi o gbogbo eyan ara le aku ojo meji meta oruko mi ni olori daniel lati le iwe seda selectional consult ti akale si egbe kajola hotel ni edo loji loke jebu lakure
0: e seun opolopo awon eyan ti mo le iwe ikini nti eni fun awon to ngbo wa bayi
1: gege bi awon eyan se mo wa ni gbogbo pe ile iwe seda selectional consult ti gbe kale lati ojo pipe lati ma ran awon omo lowo lati bo si ipele keji ni university ni orilede wa nbi bayi ti omo ba fe lo
0: kini awon ti omo gbodo ni lati kopa ni bi eto yi
1: akeko to ba fe kopa o kere ton o gbodo ni credit marun ni neco tabi waec o ni se pelu eko ti omo ba fe loko ni ipele keji ni university to ba hun lorilede wa nigeria ni bi
0: bo ni ti orowo san ati legbe nibo ni ile iwe yi si wa kini awon ojo opo ti won mo ba yin soro
1: gege bi a se mo ile iwe seda selectional consult pe awa ni egbe kajola hotel ni edo lodge ni okeje ni akure owo ilewe wa kogun parara o akini awon obi lara tori gege bi a se mo bi akoko yi bo se ri an fi ero awon obi lorun lati ma san ni pele owo hostel wa na ko de gun parara gege bi a se mo wa akin fi owo ilewe ati owo hostel akifin ni awon obi wa lara ero ibanisoro wa ni 08033312794 lekan si 08033312794 ilewe seda seductional consult o kale si egbe kajola hotel ni edo lodge ni okejebu ni akure
0: kini awon eto tuntun eleyi ti ilewe ituni fun awon omo to fe lo kawe loke okun
1: adupe lowo olorun fun aseyori ati aseyege eleyi ti olorun sese se fun wa ni dede asiko yi ni owo lowo bayi olorun ti ran wa lowo lati le ran omo lowo awon omo ti won ba ni ife lati lo kawe ni oke okun lowo lowo bayi ati ni university ni country merin ni europe adeti ni university ni country merin ni uk omo to ba fe se foundation program ni europe ani omo to ba fe se first degree ade ni master's degree fun anybody ti o ba fe se owo ti won fi se kini kogun para tori ipele ni pele ni owo won won ki san ni ekan tori won ti mo bi gbogbo e se ri so won fi ni anybody lara ni pele bi o ba de se ntese waju ni admission process yen iwo furare wa ma ri gbogbo e ninu mail ye bi gbogbo e ba se nlo ile we seda seductional consult olorun ti ran wa lowo de bi a le seju country merin lo awo ki n se oni jibiti ati no itese waju awon mo wa ohun lo je wa logun nitori e la se tugbiyanju lati tesiwaju nkan ti ilewe wa le se lati ran awon omo lowo ni asiko yi gege bi orilede wa se ri lowo lowo bayi olorun de ti ran wa lowo lati le ri ile iwe merin ni country merin ni europe country merin ni united kingdom lowo lowo bayi
0: awon to ba fe kopa kini igbese ti won ma gbe bayi bayi
1: igbese akoko ton ma kokko gbe na ni pe won wa si ilewe wa ni seda sectional consult ibe lati ma salaye fun won ni ekunre ni ipele tori ipele meta ni eto yi ni ipele eja si so one step after another bo se wa niyan ti olorun se ma ran wa lowo tun wa fi release iwe teni yen fi ma lo si ilu bi ti won ba ta ba se admission e si o ilu bi to ba fe ninu awon country merin ni europe tabi ni uk yi
0: awon ojo opo wo ni won le lo lati mo ba yin soro bere kata bi keji
1: lekan si ero ibanisoro wa ohun ni 08033312794 lekan si 08033312794
0: imoran yin ni soki fun awon obi atalagbato
1: imoran mi fun awon obi ni akoko yi ni pe ohun gbogbo ni akoko wa fun anfani ta ri gba ni owo awon university ti a ri ni oke okun e je ka lo anfani yi awa ta ba de ti ni agbara lati le lo awon eto to wa nle ta n se si ipele keji ni university fun omo to ba ni ife lati lo gbogbo e lo wa e je ka make use of this opportunity to wa nle lati le tete lo tori atumo nkan to tun ma sele ni awon odun to nbo niwaju
0: to won ni ke dun ko po soki bayi lo bi oge titi igba mi mu kiyin ire o
2: ọ̀rẹ́ mi a kú oríire a ajo se wa oni baje
3: ojo na re bi ana ta pade office MTN ta ti ra sim wa akoko sugbon ka ma paro o so won lati ri iru ore ati alabasise po bi ti e
2: abi o opelope MTN
4: MTN is 25 years old
5: mo gidi odun me dogbon ni MTN tin so wa di okan to si so ala wa du to loni an yo ayo odun me dogbon to kun fun orisirisi aseyori be a sese bere ni MTN
6: won tun bere wo le salai mo pani lerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
7: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
6: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
7: Maggi star yo so gbogbo onje ta

0: méjì. Òrùlé aláwọ̀ oríṣiríṣi tó fúnni ní ìfọ̀kànbalẹ̀ tó sì dára púpọ̀ ni kí o máa lò. MINL Limited tí wọ́n jẹ́ ọ̀gá nínú àwọn onímọ̀ tẹkinọ́lọ́jì òrùlé tó dára tí ó sì ní òdodo. Òrùlé Sumo àti òrùlé Sumo PPG tó láwọ̀ oríṣiríṣi lálùpẹ́ ó dára púpọ̀. Owó rẹ̀ ò sì gani lára. Kà sí MINL Limited ní number 21-23 Òpópónà Abimbola ní Ìsọ̀rọ̀ Industrial Estate ní Ìsọ̀rọ̀ Lẹ́kọ̀ọ́. Telephone
1: 0916-000-3434 0803-258-1864.
0: Òrùlé Sumo àti òrùlé PPG aláwọ̀ oríṣiríṣi.
2: Adé orí gbogbo ilé.
3: Say after me. Okay. Millions of naira shall locate us as we take part in the Million Text and Win promo.
4: Millions of naira shall locate us as we take part in the Million Text and Win promo.
5: Get texting. More than 2 million people will share billions in cash and prizes, including 6 brand new cars. Buy any 20 gram Milo promo sachet. Find a unique code inside. Then dial *8011*#. Or scan the QR code on the pack and you could win big. Buy more, win more. Promo starts July 1st to October. Milo.
6: On August 8, 2001, we made a commitment to our nation. A commitment to be there whenever our people wanted to dream bigger, reach higher, and do more. And for 25 years, we've kept that promise. We've helped bring loved ones closer, turn ideas into opportunities, and dreams into reality. Truly, we've come a long way together. Cheers to the next.
7: Bismillah min ash-shaytan ar-rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abidika wa nabiyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala jami'i ummatihi. Amin. Adupe fun Olorun oba wa, oba lanu, oba lagbara, oba eleto. Oba ti o tun so wa lati ijejo titi di ojo oni. Abẹ́lẹ́ ọkọ̀ náà kò ṣàlékún ìṣọ́, àmójútó àti àdúró ti rẹ̀ lórí ẹnu kọ̀ọ̀kan wa. Atọ́rọ̀ kí á ti gẹ̀ fún ànábì wa Muhammad, àwọn arárí àwọn sàhábà àti gbogbo olùtẹ̀lé ìlànà ànábì. Akíwo gbogbo ẹ̀yìn olùtẹ̀lé sí wa lọ́kùnrin lóbìnrin ọmọdé lágbàá pé àkàbọ̀ sórí ètò yín tó wa àtúbíyá. Abẹ́lẹ́ ọkọ̀ náà túbọ̀ bọ̀ wa ti ṣàlékún àdúró ti àmójútó àti oríire ayé àtàríkíámọ̀ fún ẹ̀rọ ọlọ́run ọba tó ṣe ń gbọ́ ọwọ́ ètò yìí láti ìlú ọwọ́. Abdulwasa Yusuf ni orúkọ tèmi. Ẹni tí a máa ṣàlàyé lónìí, òun náà ni Bádùlùwọ́sá ilẹ̀-ìwìkọ̀ híyá ilẹ̀ àmọ́rọ́ Dìbádání mìíràn súnà ti nàbàwíyà. A máa wòye sí àwọn kọ̀ọ̀kan nínú àwọn tó ṣe wípé a máa fi ń dáàbò bo ara wa kúrò níbi àìsàn ara. A sì máa wò ó láti inú àwọn ẹ̀kọ́ tí ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti yóò kọ́ wa. Fọdé láti Sheikh Abdulwasi Zakaria, àwọn náà ni wọ́n máa ṣàlàyé fún wa ní ọjọ́ tó ní. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Sheikh.
8: Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi at-tahirin wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ope ni fun Olorun oba. Olorun ba wa oba Allah ni oba ti ada ope fun atoro ikege ati anu re fún òjíṣẹ́ ńlá lápọ̀nlé òjíṣẹ́ ńlá ni ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ìkẹ́ Ọlọ́run àti àánú rẹ̀ yìí kó mọ́ dúró lórí ànábì nìkan, kó mọ́ báwọn ara ilé rẹ̀ tí wọ́n jẹ ẹni mímọ́, gbogbo àwọn sàhábà rẹ̀ lápapọ̀ kọ́lọ́n kó bá yọnu sí wọn, àti gbogbo ẹni tí ó bá ń tẹ̀lé lánà wọn ní ti dáadáa títí di ọjọ́ ìsàn. Àlọ́mọ amín. A ó tún máa tẹ̀síwájú lórí àlàyé nípa ìlera àti àìsí ìlera tí a ń pè ní àìsàn. Abẹ́lé tí a máa mú lẹ́ni òun náà ni Bádùlù Wasail alikọ ìyàtú àmọ́rọ́d albádání mìíràn súnà ti ànábàwíyà. Eléyìí ni àwọn ìlànà tí òjíṣẹ́ Ọlọ́run ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tí ó là kalẹ̀ fún wa tó jẹ́ pé èyí tí ó máa dènà àrùn àwọn àìsàn tí máa ń ṣe ọmọ èèyàn. Tí a bá ń tẹ̀lé àwọn ìlànà yìí yo je ona kan gbogi ti o ma dena aisan fun wa abelon baba ala ki o dakun ki o ma fi are se wa ki a dena aisan ele je kankan to je ko se pataki ninu esin wa tori pe olorun ba ti ola re ga julo o se lewo fun wa wi pe a o gbudo fi owo ara wa ka fi ko jamba bara wa olorun ni wa la tulihikum bi aidikum la tahluka olorun ni e ma se fi owo ara yin e ma fi ko iparun ba yin ele ntumo si wi pe a gbudo dina gbogbo n ti o ba le ko jamba to ba le ko wahala to ba le mu aisan bara wa a gbudo dina re lo fi je wi pe asa ti awon yin won da wi pe aliwi ko ya tu khairu min al ilaj wi pe kade na aisan han ki aisan mo se wa a kade na gbogbo to ye pe o le se sababi aisan ki aisan mo ba dodo wa won ni eleyi o mo da ju ki aisan o se wa tan ka se mo wa iwosan aisan tin se wa tin ta ba le se ba wa ti a fi ni kwaisan ti o de na arun won ni o mo da ju ki a se eleyi ko yen lore ju pe ka wa so pe kaisan o de ka wa so yi pe a n wa iwosan aisan papa julo ti awon ilana ba tin be to ye pe o le de na arun islam fara mo pupo ko je pe ka mu awon kan won yi lo bakan na nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ni la darara wala dirar anabi ni ma fi nira kan rare bakan na ma fi nira kan awon eyan gbogbo awon oro won yi oro ti o wa lati nu alquran ati oro anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam yi on fi ese wa le na wi pe ki a mo gbegbese wi pe a fe ki aisan se wa ele ni nkan ti islam faramo bo ti je pe taisan ba wa di tan islam tun gba wa laye ka wa iwosan aisan ti ba n se wa sugbon ka de na arun ki aisan o ma dodo wa ka aisan o ma se wa eleyi o je nkan kan to je pe o se koko to se pataki ti ani lati mojuto alakoko ni nkan ti islam ti o pe wa si ohun naa ni oro imototo imototo islam o babara imototo pupo gan debi pe ojise olohun sallallahu alaihi wasallam anabi sọ pe tuhur shatrul iman anabi ni eri ki a se imototo ka wa ni mara ilaji esin mo ni to tumo si pe islam o pataki imototo pupo eri pe a si mo da lasaye pe imototo bori arun mole bi oyin se mo bori oru a ri pe oro yi o se dede nkan to ye pe o wa nu esin ka so yin pe imototo o bori arun mole iyen ni pe ti a ba je ti mo nse imototo ele mo ndina kini o mo ndina arun ni so ke olohun ko da ko mo fi arun se ni kokan wa olohun so na alquran ni pe inallaha yuhibbu tawwabin wa yuhibbu limutatahirin olohun ni eri ohun olohun ba nife si awon ti won mo tuba kuro nbi ese won bakan na ohun si nife si awon ti won mo se imototo imototo emi won ni imototo ara won ni won mo se imototo re olohun ni o nife si gbogbo awon ti won ba mo mojuto imototo to ninu awon ilana ti ojise olohun anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ta nabi wa la sile fun wa to je yi pe o mo ndena arun ikan be onigi tolina iyen ni wi pe ka mo de awon abo onje wa ninu ile to pe ta ba so pe imototo imototo ti islam ko wa o tayo wi pe agba ayika wa o mo nikan awon kan tun be to ye pe ninu imototo to ye pe awon eyan o ni mo nipa re afi ko ye pe oro wa yi to wa lati odo Olorun ni o mo fe se wa le na pe ele na nko ara imototo na ni ki abo awon abo ti a fi njeun ninu ile ka de bakan na awon agba omi wa gbo omi ta mu ninu ile ka mo de ojise Olorun sallallahu alaihi wasallam anabi ni gatul ina anabi ni eyin eyan e ma de awon agba igba abote e fin jeun ninu ile awon kan ilo yin abote e fin sebe abote e fin jeun ojise olorun salam anabi ni e mo de o wa oku saka bakana awon gbo omi yin ibi te pon mi si anabi ni e mo de fa ina fi sanna laylatin yenslu fi waba anabi ni e lo mo orukan be ninu odun to je ipe aisan ma sokale nibe la ya murubi inain laysa ligito anabi ni eri aisan tin sokale lati sanmo yi han koni koja nibi igba kan ta gbe kale ti a fi diride ausaka laysa ri waka tabi igba omi wa ta gbe kale to je pe ade anabi ni awon aisan yi koni koja lori awon kan won yi ta gbe kale ti a de illa wa kofi fi dal kalda afi ko je pe awon aisan ta nso yi yo so kale sinu awon gbo omi abo onje wa ta gbe kale ta de eko ti ojira sam ko wa ninu oro yi ni wi pe awon abo wa ninu ile abo onje wa abo awon ike lomi wa ninu ile ta npon mumu si ojira sam so ko wa yi pe e mo de tori pe orukan nbe laarin odun to je yi pe aisan mo so kale lati sanmo gbogbo awon egbe ta wa nlo ike pomi ta nlo ninu ile ti a de anabi ni awon aisan to so kale lati sanmo yi o gbogbo awon ta de ta ko kale yi won so kale sinu awon nkan ta nkan lo ninu ile to je yi pe a de to eleyi ti anabi sallam so fun wa yi ninu awon omoruge biya ni awon ko to ye pe gbebu ni nti omi eyan to pamo ti omi eyan ni mo nipa re ni sugbon olorun ba fi ma nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam pe aisan ma si kini o I ma nso kale wa sori ile aye ni so to ba ti wa so kale a ma so kale lori awon kan ilo tan lo ninu ile to ye pe a ba ti de won a ri pe ti aisan ba de lawon awujo kan e gbo yi pe won ni ah ajakale arun kan tun ti o ti tun gbera so nilu kan ta ba bere pe ajakale arun to de ibolo ti wa e ri pe omi o so pe awon o mo o kan sa de na ni sugbon olorun je ki anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam o mo to si fi ko ayi pe awon aisan yi ma nso kale ni to e ko wa lele fun eniko kan wa gbogbo awon kan won ye je ka ma moju to ibi ta pon mi si igba pon mi wa ninu ile awon abo nje wa ka mo se kini o ka mo de papa julo ko to di pe a lo sun lale bakana ninu awon eko ti ojise olohun sallallahu alaihi wasallam to fi ko wa to je pe ninu ona ta mo fi dena aisan ohun na ni ka ri pe awon ikute o sinu ile wa tori pe ojise olohun sallallahu alaihi wasallam adamin khamsun fawasik yukitalna fil haram anabi ni eri awon eranko marun kan be to je yi pe eranko bu ni won eranko bu ni won yukitalna fil haram anabi ni koda awon eranko ta so yi ta ba nsese aji lowo ka pa won tori pe eranko buruku ni won won le o pupo fun semi omi eyan anabi ni awon eranko marun yi e se kini o e pa won anabi ni alakoko nbe alfa'ratu anabi ni alakoko nbe ohun na ni iku awon ikute ti ma nbe nu ile yen anabi ni anabi pe ni fuwaisik fuwaisik ohun na ni eranko to ye pe eranko kekere ni a le foju di sugbon anabi ja mo wi pe ah ewu to po ohun lo ro mo awon eranko kekeke anabi ni awon eranko won yi e pa won bakana wal akrob anabi ni akeke scorpion anabi ni epa won tori pe fuwaisik lo na fuwaisik ni eranko kekere to ye pe aburu to po ni nbe lara re o le o pupo fun alaafia omo eyan ki a to ku lori oro yi papa julo oro ikute ti ojise olohun sallallahu alaihi wasallam so fun wa yi wi pe kapa won alaoko ni gbogbo eranko to ma so pe ki a pa ewo ni jije won o aije won akoko niyan elekeji ni pe ojuse esin tun ni ka pa awon eranko yi ko nu le wa eleketa ni wi pe anfani ilera nbe nbe fun wa ti a ba pa awon ranko yi kunu le wa ka mo so yi pe ede olohun ni won ka mo fi won le sinu le wa ka mo fun won lounje ele o besin mo gbogbo en ti islam ba ye ekute a mo pa kunu le wa ni o un ti o jisho islam to fi le fun wa ni pe eku pipa ni o a tun wa nfi le ko wa leko yi pe nigba ta ba so yi pe eku ka pa won ni bakan na o ki je kin la fe so ni pe en to lohun wa iwosan ta wa ni ko lo wa oku ekute ko fi se iwosan je mo ani eku te ri mu laye anabi ni ka pa te ba wa pa iwo ni jije re ai je ku ate mo ni ati te pe le mo ni ai je iwo ni jije won kin la wa fe so ni pe en to lohun wa n wa iwosan to wa tun lo wa oku ikute to tin run ona wi si agbo fun ona ni ko fi se asije tori aisan tin se jemo ko si iwosan ninu awon kan woni koda aisan tun ni ohun funra re tori pe ojilo ti je ka mo yi pe fuwaisik o ni ni ikute funra re eran ko to ni opolopo ewu lara to ni opolopo ipalara to li ko ba lafi omo eyan o ni ikute a ri pe lasiko ta wa yi ime yi le pada je ka mo yi pe aisan tan pe ni lasa fifa won je ka mo wi pe latara ikute tin gbenu le ni aisan tin se kini o lo tin sele si awon mi eyan e si wo nti ojise olohun sallallahu alaihi wasallam to ti ko wa ni n to ti le ni egberun odun seyin wi pe ani ekuse o ikute e se kini e pa won ni e mo si je won aisi fi se kini ai fi sogun ele o se pataki ki eni kokan o moju to awon ile wa ta ngbe kari pe a npa ikute konu le won inu le ta ngbe ko mo je pe awon ikute yi wo mo fi enu kan gan ta nje ta si ni mo kan ti fi enu kan ta wonu tun lo je ti wa se sababi aisan buruku bi la sa si fa se ri aisan buruku ni aisan to le gbe mi omo eyan ni ti o ba tete ri toju kolon ko mo dabo ebo eni kokan wa so anabi fi ko wa wi pe eku o ikute ka se kini ka pa konu le wa bakana eranko ti an pe ni alwazag alwazag on na ni eranko ta n pe ni omo nle gecko ojise olohun sallallahu alaihi wasallam afa wasad ibn abi waqas kolon ko ba yonu si won ikan ni won nu awon sabi ojise olohun sallallahu alaihi wasallam won ni ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi qatl alwazag won ni ojise olohun sallallahu alaihi wasallam o pase wi pe e mo po mo nle o e mo po mo nle wasamau fuwaisiko anabi si pe omo nle ni fuwaisik na fuwaisik ke ba se son party ikule kan na anabi pe omo nle ni fuwaisik wi pe omo nle o eran ko kan lo na to je wi pe ewu to po lo so mo na lara jamba nbe lara re to le ko ba omo eyan lopolopo bo ti je pe a o mo boyo ni nkan ti mo jinle ti so npe ile sugbon o imo jinle so npa re o ko so npa re o awa ni gbagbo wi pe un ti ojise olohun sallallahu alaihi wasallam ta nabi so yi ododo ni o le mo ti ye omo eyan nisin sugbon na mi je ka mo wi pe se re omo nle fuwaisik lo na eran ko bu ni eran ko to we ko ni ewu to po lara fun omo eyan ni bakana afa abla ibn umar wani anabi afa abla ibn umar kolon ba yonu si won wani kutul wazag fa inna shaytan wani eye eyan e ma po mo nle o e ko ti ojise olohun salamu ko wa ni pe ka ma po mo nle fa inna shaytan tori pe isu lo mo nle afa abla ibn umar na so be ikanu awon sabi ojise olohun salamu la mo na wani e ma po mo nle tori pe fa innahu shaytan woni isu oni omo nle kini ta gba lero pelu pe shaytan oni omo nle itumo ele ni pe eni ti o eranko to ye pe ko so ri lara re ewu lo kun ara re ba mu itumo pe fa innahu shaytan oni ye woni e mo po mo nle tori pe ewu to po ni se kini o lo so mo eranko yi e ko mi tun lele ti ojise olohun sallallahu alaihi wasallam koda nabi tun te pele mo pipo mo le pe te ba le pomo nle te gba gba lekan anabi ni lada te gba le lori bi ogorun ni sugbon te ba ri pa lekan to je pe bi emiji ni lada yin o diku te ba ri pa lemi to pe bi emeta lada yin o tun diku to tumo si wi pe ta ba le gbianju ka re omo le pa lekan gba to si ku iyin eleyi ni lada pupo ninu esin code ejo se tun ni ta tun gba lada le lori e ri nkan ko le je yi pe awon eranko yi won ni mo ba wa gbenu le ko le je idabubo fun wa ko mi awon aburu ti won le se fun wa ni ojise olohun sallallahu alaihi wasallam fin ko wa ni awon eko yi ki omo nle egbiyanju e ma pa won e ma je kan ma wa ni inu le yin ti e ba ngbe bakana ojise olohun sallallahu alaihi wasallam anabi tun fi ko wa nipa n to tun ni se pelu imototo papa julo nigbati aja ti o ba ti enubo abo ti an lonu ile awon abo ti a fin jeun ti a fin dana ojise olohun sallallahu alaihi wasallam anabi da shariba alkalb fi inai ahadikum anabi ne ri ti aja to ba fi le mu ninu abo enikeni laarin yin eke inu yin eyin onigbagbo ododo ti aja to ba tenubo abo yin falajiksiluhu saba anabi ne fo abo na ni emije ulahunna biturab anabi ni alakoko re e fi yepe e fi se kini e fi fo ti aja to ba mu ninu gba yin ninu awon abo yin ta ja ba tenubo anabi ni un te se ohun na ni pe e fo abo na ni emije alakoko re e fi yepe ke fi fo ninu egba wa mi anabi ni tawrina yahdikum anabi ni eri un te bi fo egba yin ida walaga fil kalib ti aja to ba la bo yin an yagsila hu sab'a marat ulahunna biturab anabi ni un te se o na ni pe ke fo abo na ni emije alakoko re e fo pelu kini o e fi yepe ke fi fo e ko mi tun ni le ti ojise olohun sallallahu alaihi wasallam anabi o sade ko wa ni eko yi ti ki ba se ohun to po to so mo ito aja ito aja ana wa samu je ka mo wi pe egbe ni o si le o pupo fun alaafia ile ro mi eyan lana fi ko wa wi pe ti aja ba tenu ba bota fi njeun tabi fi ta fi mu mi e mo mo lo so pe ti fo le kan anabi ni e fo le meje alakoko nbe e fi yepe e fi fo abo yen ko le je yi pe awon kokoro ta le fojuri to se kini o to ti wa nu abo yi ko ma je yi pe yo lo di ara yin ti o pada wa di kini o ti o di wahala sinu ara ti o di pe ara na ko ni pada ni alaafia mo tori imejin pada wa so fun ale ni pe awon isan kan nbe to je yi pe omo eyan le ko lati ara eranko awon won pe ni zoonosis awon isan to ye pe omo eyan le ko latara eranko so e wa wo nti ojira salam fi kwa wa muslimi pe ti aja ba tenubo abo yin ka se kini o ka fo abo na le meje akoko nbe ko je pe yepe o ni a fi se kini o on la fi fo abo yi ninu awon eko imototo ti islam ti o la kale fun wa on na mo ni ile ijama ta fi mo mamodaju pe islam se ani estoje pe o da si gbogbo alamori igbesi aye wa papa julele ti amenu bayi ka le wa ni nti ilera ara re o pe ta wa ni alaafia tori pe ka wa la alaafia yi o ni nti olorun ba nfe fun wa o na si ni ilana ti o la kale fun wa pe to baba ti wa nu le aye gbogbo awon igbese ta mo gbe ti o mo je idina arun fun wa olorun to fi kale fun wa sugbon se la nu le ni wi pe opolopo ilana yi lo me eyan ntako a le rinu omo eyan mi to je pe o nfi aja to fi nse bi omo tabi nkan se ta mo pe ni pet koda aja o fe mo gbe enu selomi lenu gbogbo awon nkan wonyi o je inu awon kan to je pe o nse saba bi awon aisan buruku laujo wa leni lo fi je pe iwo ni ki musumi je en to je pe yo mo sin aja lai si di pataki bi pe a fi nsode ai sin aja ka so di pet pe nkan sere ta mo gbejo ta mo mu ka ki ta mo fi sere islam o faye gba wa o ka se leyo o le ni ologbo ko fo ologbo se pet n to mo fi sere nu ile tabi ko mo ba pe kutenu ile sugbon ko wa je pe aja la so di pet ta mo gbe ka kiri to mo fara ro wa ti o mo ta mo kisi o mo kisi wa islam o fara mo ile ni awon kan to je pe mo se sababi aburu sinu awujo oni awon nkan wonyi to je pe mo se sababi ki awon isan ti o da ko gbalẹ islam si lele gbogbo nkan to je pe ba ti le bi isan ta fi ni wa lalaafia oni islam ko wa ni pari ojise olohun sallallahu alaihi wasallam anabi wa ko wa ipo ida samitun bi tauna bi aridin wa antum fiha fala takhruju minha anabi ni lo gbo o ti e ba gbo yin pe ajakale isan kan ajakale arun be sile ninu ilu kan o te ba wa nu ilu na e ma jade ko nbe to ba si sele ninu kan te gbo po sele ilu kan te yin o sin be e ma wonu ilu yen lo o to pe te ba wo be lo ko mo di pe isan yen ko yo lo ran eyin na e te ba si wa nu ilu ti ajakale isan ba ti sokale to ba ti sele ninu ilu na e te wa nu ilu yen e ma jade kuro nibe ko mo di pe isan buruku yi e ko lo sodo awon to je pe aisan yo si lodo won yo ba di pe aisan yo se kini o yo di jale jako ninu awon eko islam lele to je pe o mo nde na aisan ti o ni je ka aisan o di nkan to je pe yo fon ka lawujo wa koda lawujo na le ni ninu mo je ninu mo jinle eko ti wa pe to awon to ba ni aisan to je pe o le ran yan mun ton mo se na ni pe won isolate won yen ni pe won o fi won si aye kan islam ti mu ile wa lati ojo to ti pe ninu awon ilan to ye pe islam mo la kale ti mo nde na run lawujo o na ni ile abele won baba allah oba ti ola re ga julo ko dakun ko mo fi sore so eni kokan wa ko saanu wa ko se alaafia to pe ife eni kokan wa gbogbo en to wa wa nipo aare to n sa isan olodun dakun ba wa fun ni alaafia o bi rahmati ya ramu rahimin subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
7: jazakumullahu khaira abelon ko namba wasan sheku wa ni san dada a gbogbo ana ti a gbo olon ko dupe fun wa wa na ko lon ko si lo ita gbo ina ko lo ni sababi dada fun wa laye ati ni alkiyama ibi na ni ati ma dan duro lori to ati bi an fun ojo to ni nijo mejo lati ma pade insha Allah a ayo da namba wa sheku wa fun wa fun wa ti a ba fe pe lati bere bere kan si ikeji ka pe awon sheki sori number yi 09030331364 lekan si 09030331364 tidi yo mejo ti a tun ma pade lori to inshallah abdul wasi yusuf ni oruko ti bi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: Sade ku si okan mi o bi yara igbalejo mi ati yara idana mi se mo ti won de abi titun
9: mami
2: sugbon duro na o se fi hypo nu ile ati tabili pelu awon bi ta tin dana yin
9: hypo ke
2: beni awon kokoro ifojuri ki igba lero tori na lawa na se gbodo ma pe si abo lojojumo pelu hypo
10: ma gba fa awon kokoro ifojuri da abobo ile re pelu hypo

0: ebu expensive.
1: Omo na fe ICK ade da yo ja.
0: Eje
1: kete oko nla be akoso re.
0: Mo gbe ko ile chairman.
1: Na ko so.
0: E yo gbagbe re.
1: Lai lai.
0: Na tori vice chairman.
1: Kete supervisors.
0: Ati on councilor
1: o je team.
0: Expensive.
1: Gbogbo wa laye re.
0: No for.
1: Kemi akede.
0: Ona ebu
1: ade da yo.
0: Omo na fe.
1: Omo na la bana.
0: Omo ni ga da.
1: Omo ma ni oko tabalu tabalu.
0: Omo ni ki so agba jo mo ba.
1: Omo ni ki so abo para odi re.
0: Eje kete kete apapo team.
1: Expensive.
0: E on never kemi akede for.
1: Expensive.
2: Agbori isilo se je lobe se wo gbo nipa babo oke ogun ni ogbulugbo ade ton fi wi ate go so mo ara aye lore lori eyike yi isoro ton jo mo edalenu iwo na gbianju ko si babo oke ogun loni e ma pe 0706460649 0706460419 babo oke ogun agbalagba ode ton fi wi ate go se wo san
3: mo ki gbogbo eti ton gbo mi ni dide akoko yi agbalagba onisegun kan be nbi pelu mi Baba Oke Ogun loruko won. Se ri baba yi ti ba ti ri won ton ba ti wa bayi. Ati mo pe ohun ti yo se gbogbo omo Nigeria lanfani ni won ma mu wa. Ohun ti o se pataki, o ma n je ohun to je nipa ago ara eniyan lo ma n gba ni nimoran le lori. Baba e ba wa ki gbogbo omo Nigeria.
4: O se atokun. Mo ki okunrin, mo ki obirin, mo ki omode, mo ki agbalagba. Emi te on kiyin ni babo Oke Ogun. Ti gbogbo aye mo si baba iseyin. Baba lowo lawa, alaafia na laafi lole aye. Olorun ma je ka laafia ara wo di fi afia o. A gbadọ ma wo alaafia ara wa niran. A gbadọ moju to ara wa. Kan na ma se wa leni ti o ma wa nu le, ti o ma gboro ta. Emi babo Oke Ogun, mo wa number 4, Dudu Yemi Lane, opposite Oyemekun Grammar School ni Ilu Akura. Baya wa wa fe mbere onne lo wa mi, abo ni maraka to fe bimi, abo fe bere lori onne abayo, pe mi sori ero bani soro mi yi, o samu o, 64, 60, 64, 19, o samu o, 64, 60, 64, 19.
3: Eshon baba. Amo ipe ohun teyin ma ngba ni nimoran le lori ni ile ise yin isoro nipa iso ara ni bawo le njo se le mo pe ohun ti ni isoro ninu iso ara re
4: o se atokun bi ise ara ba ti ni isoro gbogbo onu ara na lo ti ni isoro yen apere wo ni won wa nri ninu ara ti e won to ngba mi ninu ile elomin ni to ba ti sun to ba ti jin bayi laaro yo ma ri pe gbogbo onu ara lo bere si ma ro hun ni Elomi o le bere ko mu nkan nile. Elomi o le nero pe. Elomi to ba fe joko bayi ati dide nile re isoro ni. Afi ko se wa omo ko ti o fa dide tabi ko se ma fowo mu ogiri ko to le dide nile. Elomi o le rin ibuso kan si ibuso keji. Afi ko joko ko simi ko le to ma rin lo si waju. Elomi ere orun sun arara. Bẹ́lò mi bá ti ẹ̀gbìnyànjú tó sun orun wákàtí kan àbórun wákàtí méjì tó bá jí láàárọ̀ báyìí àti dìde nílẹ̀ rẹ̀ ìṣòro náà ni ó jẹ́ bí 20 ìṣẹ́jú 30 ìṣẹ́jú kò nílẹ̀ dìde nílẹ̀ bí ó dàbí èpò ṣe wàhálà lójú oorun ni tàbí ẹnìkan ti ẹ̀nà ní pọ̀pá lójú oorun tó bá tún gbìyànjú tó dìde lẹ̀ báyìí tó bá fẹsẹ̀ lélẹ̀ báyìí yóò rí pé ńṣẹlẹsẹ kàn ún gógógógó bí ẹni tó fi ẹsẹ̀ lé ẹ̀gún tàbí egbò wà nínú àtẹlẹsẹ̀ rẹ̀ irú eléyìí ọ̀dà lèmi fi máa sọ pé ẹyin májẹ̀ adáká tí wọn náà bá ti ń ríru àpẹẹrẹ báyìí gbìyànjú kọ wá yọjú sẹ́mi bàbá Oke Ogun fún ìmọ̀ràn àti ọ̀nà àbáyọ mo ti kó àwọn egbòogi tó wúlò fún ọkùnrin àti fún obìnrin mo ti kó wá láti ìlú ìsẹ́yòrò nínú iléeṣẹ́ bàbá Oke Ogun ní nọmba 4 Dudu Yemi Lane opposite Oyemekun Grammar School nílùú Àkúrẹ́ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi rè é 07 64 60 64 19 07 64 60 64 19 Ìkà yìí ti ṣe àkóbá fún ẹlòmíì tó jẹ́ pé apá. apá kan elomi ese kan elomi ko ti e le dagbe elomi o le darin afi ko se ma fi opa sikete ese tabi to ba fe jade ko mo se ma fo jade elomi ati soro re isoro ni agba kan ara elomi o ti e sise mo rara elomi o ti e ma ri pe gbogbo nu ara ohun ti e ku ni tai tai elomi o ma ri pe nbe wo ohun se nkuriri be le so elomi o ma kuriri be le elomi o ma ri pa tele se ohun bere si ma kan ohun gogogogo be elomi ba sun bayi kile o to mo elomi le si eyo bi e merin bi e mefa iru eleyi ma sakoba fun isin ara ni mo fi so pe ka gbiyanju ka dide nle ka wa janfa ni ewe ategbo eyi ta gu eyi ta lo eyi ta salategun eyi ta salorun ta ti ko wa lati ilu sanyoro to wulo fokunrin to wulo fobinrin ka wa janfa ni re nle se baba okeogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school nilu akura ero bani soro mi re o sabu o 64 60 64 19 elomi ti e ti gbianju latun o ti gbianju sosin be ba ti e bi elomi pe bawo lo tin se ko ti e le ri alaye kankan se npe ba dele elomi bayi e ri pe abohun na se isegun bile ni a pe mo ti lo yi mo ti lo hun mo fe ka ja dupe lodo olohun mo ti ri egbogi mo wa kuro mo ti mu wa si ilu akura to je pe a ri anfani re je ni ilu akura ati agbegbe re ngba teyan ba ti gbianju so to gbianju so sin awon agbalagba ni beru ba koke to ba kan ile oni bi kan gbe si ngba ti won na ba le gbianju to ba le yoju si mi si olohun ba ni won ni o le ja anfani egbogi mo wa kuro yi o ri pe lo gbo olohun o ni wa ba kan na mo gbogbo eyi to ti gbianju si wa to ti gbianju sawo yen o ri pe lagbara olohun won ni o dupe fa olohun ni o dupe ta lo mi esoju lasan o ngba to ba dodo wa a gbianju a se be olohun fun baba je pe nkan kan wa nbe ni lagbara to olohun o si ri pe olohun oba yo gbadu ati ene ni le ise baba oke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni lu akura ero ba ni soro mi re o sabu o 64 60 64 19 o sabu o 64 60 64 19
3: esho baba mo fe bere bere kan lowo yin se onje ti anje lasiko yi tabi wahala wa lo papoju to sakoba fun agbo ara wa tori awon baba wa won ma dagba won ma dogbo won si ma ta kebe kebe kini o fa
4: o se atokun ibere to bere yi ibere to dani eje ka wa na sakese awon kan ta anje lasiko yi atawon nkan ta mu ba won nkan yi se da to ti won du to be na lo nsakoba fun agbo ara wa elomi ise ejoko lo nse be elomi ise duro lo nse be elomi wahala losan wahala loru ni be elomi ba wa wonu le yo ma ri pe gbogbo bara adi lo be si ma ro hun koni le soju se re to ya ko se ninu ile mo tabi ko ke ma go pe gbogbo ara ni wohun elomi ba lo le gbonse bayi bi ogbon seju ogun seju koni le ri gbasese ta ba tun mi ejo sese gbonse yen bayi ko le o bi tewura bayi ni o ma se ese a wa won baba wa elomi isi agbe lo nse be elomi isi ode ni elomi o se wahala lataro titi di ale won tun fi ese rin loko won fe rin terin pada wale be ni won si tun ma ta kebe kebe kebe ogbon ewe ategbo yi na ni won da elomi ofa ara ni ti e yo kan ma ri pe gbogbo onu ara bere si ma ta ohun ni elomi to ba ni eleyi ni yo hun lenu leni elomi ani eleyi lo tun yo hun lenu lola elomi o ti e le so bi tin se ohun ina mo fi ni eje ka wa janfa ni ewe ategbo ninu ile ise baba oke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni ilu akura baya wa fe bere one abo ni mara kan to fe bi mi sa pe mi sori ero bani soro mi yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 90 elomi ati e ma so pe ohun o ni nigbagbo ninu soro kankan ninu egugun ara wa se bi anfani ewe atebo yi na la wa na je nitori e mo fini kayin ni wa je anfani ewe atebo mo ti ko egbogi to wulo fo wa lati ilu seyin oro papa egbogi mo wa kuro mo ti ko wa wa ta lawon ba ni ko gbeju to le yoju si mi gbogbo to ti nagbara to ti nagboro to ti ro bi baya o le kuro ninu soro yi fakan bale lagbara olorun ti wa na ba wa o je anfani egbogi mo wa kuro to si mo pe gbogbo to ro bi ko le latun se yan o dupe lodo olorun ma bo wa ni le se baba oke ogun number 4 Tudu Yemi Lane opposite Oyemekun grammar school nilu akura nbe lawa ani fara nira wa boya fe bere one tabo ni mara kan to fe bere lowo mi pe mi sori ero ba ni soro mi yi o 7 64 60 64 19 o 7 64 60 64 19 da la lo mi yo ma ri pe boya bo hun ba tin se eyo inira lo hun fin se eyo alomi amata alomi amaro lagboro olohun iwo na wa ninu awon ti o ma gbe gbo pe number 4 Tudu Yemi Lane opposite Oyemekun grammar school nilu akura to ba fe bere one tabo ni mara to fe bere lowo mi pe mi sori ero ba ni soro ni yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 alaafia ara wa oni di fi afia origba
2: a o ma ti eri eni gboro lenu ojo meta yi o be la bi ni isoro isara ina mo ni bo ba ji gbo ara ma ro mi isara yo ma fa mi so lati bara idide ese ni o ma ro mi gogo de bi pe mi o le bere mu nkan le ise lowo mi ma nku riri ati ese mi ti ma kan mi gogo koda irorun su dede o ore mo ti gbiyanju gbiyanju corona bayo je ayo ohun ti e wa su mi
5: agbori ise lo se je lobe ti wo gbo nipa baba oke ogun ni olugbode to fi wi atego somo ara aye lore lori eyike yi isoro to yo mo eda lenu iwo na gbianje uko si baba oke ogun loni e ma pe 0706460 6419 0706460 6419 baba oke ogun agbalagba ode to fi wi atego sewo san
6: live live ma foko
7: ADABA 89 adaba

Je oko temi na omo re oko mi yin eledua ka dupa lowo eledua to daso fun ole wa to tun pa laro oba tun gba eni teni kan o le gba oba to da ori to tun fi irun to fi basiri ori eje ati jo gbadun eto ilera wa toni adejumoke omo baba jigbota fe lo nki yin pe e ka san e ka ro e ka le ni bi gbogbo te tin gbo mi

0: mo ma n so pe ta ba n soro nipa ewe ati egbo olohun fun awon kan se ja won kan lo
1: to da mi lola to ki se ni logo
0: awon kan fi imo ijile gbe ti won lese awon kan ti oko leti lo so kere lati lo wa imo ku imo lori ewe ati egbo
1: emi afi foru kore opa to da
0: ta ba n soro nipa ogun ti wan ti wa to se mu yogun lawujo ta le foworo seyin ta le so pe ki lo gbe dani godin haba make sure wa loke tinte olofa
1: isi doni emi ayi onako
0: egbogi ti won fi tewe tegbo se pelu opolopo eso ati spices ni

0: Baba, e kaabo sori eto e ba mi daruko yin fawon ara le.
1: Fun eyin te n gbo wa fun igba koko. Oruko mi ni Dr. Martin Sakinboyiwa. Oludasile ile ise Martin's Herbal Products. Tolorun fun lori ofe lati se Golden Herbal Mixture.
0: E seun baba, fun anfani awon ti won se n gbo wa. E so ni shoki, bawo ni Golden Herbal Mixture ti je?
1: Golden Herbal Mixture je research odun 12. Ngba ta wuye pe irisirisi aisan lo po lode ati pe awon eyan won fi be dagba mo to yato si awon baba nla wa laye atijo awa ri pe nkan ti a nje laye ode oni lo fa okun fa awon aisan won yen yin la wa se research le lori ki la nje ki na baba wa nje a ri pe eso ewebe ni awon baba nje yin lo wa mo wa lo bere si ko eso ati ewebe fo irisirisi to fi lo si kan bi 45 to je natural component on la pe ni Golden Herbal Mixture.
0: Michelle, let's see.

0: anyaro to see layout awa ni futa south awa ni mofo awa ni oba afunbi owo road ni ona idori long awa ni valentino ni odo city awa ni eki fm ni tahon be kfm edi tahon be regra awa ni itin se akure garage awon igeto akan wa ni agbegbe akure garage awa lokiti kwa awa ni oba koko awa ni pe akoko awa ni fira awa ni kare akoko awa ni owo awa ni ore awa ni idore
1: number yin e ba meju sita fa omo nigeria ni papapa
0: a de si yin wa awon alagbata kakire awon
1: yen ni be se wa awon alagbata si
0: wa awon alagbata si eni to ba ni ife si wa lati darapo mo wa tori ise
1: lati je agent ni agbegbe bi ton ba wa
0: ka pe mi si ori
1: medication da form eyan tori ohun to ba wulo tabi to wo kende san o le ma wo do san o e je aseye wa ara wa e je ka to awon ni mimo lo awon to lohun fi ise yin na to gbe ise ile lowo e je ka to won lo fun ilera wa.

ti won don wo idowo to le to ni agbara ebo kanka eri won ni ko ru Abraham ye ki e wo loni o di baba igbagbo de bi ko si ibi ti won ti gboru ko Abraham be nu lati wa titi lai idowo igbagbo olugbo mi ni bono ti ndo wo ki lo nla koja to nsunkun ki lo nla koja to so pe wa e ki lo je to fi je emi ade da sheda tan pe na olorun o wa loju ise e ri pe won do omo israeli wo e ri class le mo to wa ninu okan e boya be ni e yo pa ofi olorun mo abi ko ni pa mo e ri iwo na loni boya won do e wo lowo iwo na boya won ti do awo be ni boya igba ton ba ndo iwo na wo oba wo be yen ese bibeli ti mo so ko ti mo fi soro ki iwo na ka ki iwo na ko di mu tori wi pe te ba wo ese to tele e je nkan ese to tele ese to tele na ni ese keta o si re sile o si fi ebi pa o si fi mana bo ti iwo ko mo be ni awon baba re ko mo ki o le mu omo pe eniyan ko ti ipa ounje nikan walai bi ko se nipa gbogbo oro ti o ti enu oluwa jade ni eniyan walai se gbo yin ti be yen so eniyan o ti pa ise ounje nikan walai bi ki n se pe nipa gbogbo oro to tenu olorun jade igba ti won ba so be pe nipa oro to tenu olorun jade bẹẹni ngba to ba fe don to fe da laye ohun to fe je idi to tori wa saye won adun ewo la kankan ja agaga awa ta so pe aje kristeni tori pe nigba to ba fe je ohun to fe je ere ije bere ila kaka bere tori wi pe idowo bẹẹni ma waye boya wa yege nigba ta Abraham yege o dogo fun odogo fun nigba to yege nigba ti Job tun odun wo be ni to yege odogo fun bo elomi o fe gbo idan wo loni e ri wi pe olorun to da wa eniyan o gbon ti ogbon o le pa o mo o ni imo ti imo de le yo lenu sugbon eniyan ogbon ara awon eniyan nikan ni won gbon mo ohun le fi ri pe eniyan wa ni ipo wa ni bi aye kan gbogbo erebe a ma dare e si akata ara enikan sugbon olorun e wo ninu oro olorun wi pe lati don okan e wo lati re o sile lati le mo ohun to wa ni okan re boya ebi lo wa ninu okan re gbogbo awon to olorun don wo yege iwo na to won don wo tabi emi bon ba don wa wo e je ka rin irin ajo ka tele we mo ka wa na le yege tori pe mo so ni gbogbo igba pe iwe irinna ile aye fun gbogbo eniyan iwe memo ni bible ni kristeni ni ti kristeni iwe memo ni nigba to ba n tele ofi ati ilana re o ri wi pe ohun gbogbo bẹẹni a ma bọ sí ipò fún gbogbo ẹdá láyé òun náà lẹ fi rí pé Deuteronomy 28 yẹn from verse 1 tó bá kà dé 13 yẹn wàá rí pé ó súre throughout tó ń bẹ ó ní yóò sì ṣe nígbà tí ìwọ bá farabalẹ̀ gbóhùn olúwa rẹ tó bá farabalẹ̀ gbóhùn olúwa rẹ tó tẹ̀lé ìlànà àti àṣẹ tó mú kalẹ̀ ayọ̀ àti ìtùnú ló máa mú wá ogun ló máa mú wá ṣùgbọ́n ayé fine and difficult má gbàgbé pé ohun tó kọ́ bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́run tó kọ ìwé mímọ́ bẹ́ẹ̀ ni óráyé rọrùn ọlọ́run tó gbé kalẹ̀ orúkọ mi náà ni apostle prophet samuel olùwàníyì bàbá orí òkò goyanu ní ọ̀tẹ́gbẹ̀yẹ ní ibi tí ọ̀dà parí sí.

0: Aminoni, 082-651-76771. 082-651-76771. Ikeji, 082-597-850-15. 082-597-850-15. Odi ijo mejo.
1: Oun le ti gbọ yen ki gbogbo eni to ba leti ko gbọ n ti emi so fun ijo e ma gbagbe awon alakale eto wa ni gbogbo ojo Wednesday a ma se oso kan oru kan be si ni lojo Friday iso oru wa ni ori oke ogo iyanu ti a ma bere ni dede ago 12 e ma gbagbe bakan na awon akanse eto ti ani bi gbogbo ojo Wednesday Thursday ati Friday to keyin lososu wa ba Olorun pade ki Olorun le se ise iyanu ninu aye re mo fe ko mo pe ko si ohun ti Olorun le se Olorun to laju afoju to ji oku dide to mu aro larada to rin lori okun ohun na wa nibi awon ipade won to duro di o fun ebe adura igbani ni iyanju tabi ohun kan abi mi ti ko ba yi o te fe ri baba fun e ko si awon number ti a fe pe fun yin 65-17-67-71 at 0059-78-50-15. Oruko mi o yi pada emi na ni Samuel Victor MC Kodi Yire te ina ba fe pe mi fun kohun bo se alaga ni o bo de se MC yin ni o ka jo se ki gbogbo e ko dun ko se bo leti e kan si number yi 090-63-68-43-92. A ma fi e ise ilo lori eto yi o tun di ose to nbo.

0: Mon gbadun adaba.
1: Kudede asiko yi nibi kibiti afefe ikanu yi fede Matthew Adekunle Oladeji loruko temi o ti gbogbo eyan pe ni ododo ninu ile igbohun safefe mo ni awon alejo pataki ti o je wi pe won ni nkan to se pataki eleyi ti awon fe ba wa so mo si fe ki gbogbo wa ka fara balẹ lati gbo nitori pe lakoko ilera loro ati wi pe bi eyan ba ti rowo mu lo enu to si tegbe lawujo o ma ti tan nti e gbo loni yo fun yin lanfani lati wi pe to ke ni ilera pipe ati wi pe be ti rowo mu lo enu te je eyan pataki lawujo mo pe won o pe kelu oda e je nse bayi alejo mi awon meji ototo ni won wa le gbon safefe eje n kokko koja si waju mi lokan bi e ba n daruko yin fun gbogbo awon ti won lanfani ati ma gbo wa
2: e seun lopolopo olotu oruko mi ni Samuel Adinoye tawon yan ma n pe ni Samdex mo je Ondo State Coordinator fun ile ise NRI that is Nature Renaissance International
1: adupe eje n koja lo si odo alejo mi keji eyin na e ba n daruko yin fun gbogbo awon ti won gbo wa nle
3: e se olotu oruko temi ni ogbeni ayodeji oladeji charles eyi ti awon eyan mo si aoc emi na ni assistant coordinator ti ileise nri ni ondo state
1: e seun oda ileise nri kini nti o gbe lowo gan kini nti nsele nleise ohun
3: ileise nri ti anso yi o ni nations renaissance international nkan meji ni a n se ni ile ise yi a pe ni good earth and abundant wealth e ti so lekan wipe ti eyan ba ti rije to rimu to tu le nawo si awujo pe abuse ti buse so ohun ti a n se ni ile ise nara ni
1: e ja se bayi dan mo mo wipe baba yi dan o ni nkan ti won fe so nipa e ki le le so ni soki nipa n ti won so yen nipa ile ise NRI
2: e se gan ile ise NRI je odu ni ki ise mofoloko o je ile ise kan yi te pe won ti se opolopo iwadi lori tewe tegbo lona ti ara wa to se le pada si otun awon tewe tegbo ti awon baba nla wa ti won lo ngba yen tara won fi ji pepe iyen ni ile ise NRI se research lori e lati ri pe ka awon eyan kan le ni ilera raye to epo dara nipa be te ba wa si ile ise wa te ba sayewo ara yin inu yin a dun pelu awon eroja to n jade lati ile ise yen lati fi tun ara yin se ko si situation to je pe o affect inu ara e to je pe ile ise nara won boju to
1: e ja wa se bayi apolopo awon ti won gbo wa ni o fe dara po pelu ile ise yi o address ati phone number tawon eyan o ti se alaba pade yin mo fe ki a so ki gbogbo eyan o gbo npa e
2: e se gan teri ile ise nara yan won ni opolopo awon leaders e to je pe o wa kaakiri ipinle Ondo ke ma ro pe ibi ton wa boya awon kan jina si yin e gbo number kan won ni area kan lo wa o jina sodo wa ati seto lona so fi je pe ni area odo yin e ma ri lara awon leaders wa lakoko na ni okiti pupa ore side really environs ile ise wa ani office nbe Samdex International Limited office wa ni ilu okiti pupa o wa ni Mamalisa Rosa Shopping Complex legbe Savannah Restaurants very close to Amiche Point ibelawa ni lokutupa then at the two one ni ilu ore na opposite to the Bogara legbe Mobi filling station ibelawa ni ore then phone number te